Hagan at sumakot na zaulut am salrit, haganak kan rakaulakayakok. Matum ay pakutam tungin. Winis sok sukukay sa uluk sam tungin. Hilay tamakot na zaulut nasot, manuwing ilak tok kungut tina. Ayokotik sun si mit kakpailumili ay pangto. Haganak kwat ni yukam kaingani so kan kayong alakayakok, kwat na zaulut am shat ni. So ni kan kayong alakayakok. Ito bitalo si kan.

0: Kukwangkuta ai pamtnik, nullamtnik walwimtnik. Kalaarskumta. Kanxlugut mulgamk. Kwal asin rilingurumk, yugumun asamun kalaxtn rilta, ai pachput piluku. Tawkwam totn kalaarut klukupikata kumtu. Asillagaakun niitkjiluuni pilhkaakun alaarutksklugu. A tootnam too jahkutta juthuammakut a ikklutmun hankuta kingotni piuhluta juur nangklutahtoi pingaariskumta a Iu ayo kucing kampung pilu ta, tot na yo kli nameng. Ii kita ki, kani kumun kaya kau lagamun pinak tu. Good morning.
1: Ya, yeah, good morning. We ang osra ko, makin na pagyag mene.
0: Ii.
1: Ii kung asitun nameng.
0: Asik tu kut ta sak sabut kagum na ping sang serang kami asik tu, anakut nerelami.
1: Yeah, tawama what me now ang sumsni amerlek tuwa sa tulga asik sila ni akstami tawam akhtingak sa ni tawan siyo akhtingan nutan kuy mga ayang nakti ko sinamo na tuluta
0: yeah
1: ang liyos ni anaka atika ikayok tulga piwas kaka naksiya kamta Taman mikirnya, angkut saya bukti tak layak fitta wang ini su tak nongga ada kamu lagi betulnya kan ka. Jawatna, tibal kata tama kita, atma lecak tu kasih kita, nika kian nga pijit ni loko ilirni nongak sini pijit ni loko. Kali tama kita tibal kata li tagluta nakakaskan tingmeriskan kanang nakatosamuk ng nakataytakam ng tamani makut chivalgayit upnakasat nakayugan nilo ki skabbet kali ani pat tamakut magtala kapkalo ki Nasunurit na betuk ka tumunok tam ni kiskum tu sa nakakasakit.
0: Yeah.
1: Kali uksami litakla wabit ka kuyumpangan nun ang lakaw sa natakinaksunak mong. Natakiniya ka mong nakakaita ka mong tawatin dito sakot. Kasuwa kuyumpangan ni kakaw takala ni Kubiat cok sewa, sekarang mah kamu chief suku, maybe 1 foot deep. Tawa sewa, cina muntah buka kalau tak kanus lah. Tapi tawa cek tak kalau napa kubah kalau tu kubiat cok tengenan peknah tu buk. Tapi tawa tu pegel lah. Pinan ni pinak hat nak kai tu. Kitingan pian pagwagalot ni cakhtaran pitcheran kuya chakusaho kay chakshani wani katot kit katagal ko kuya chakshu ayak kagalan ayak ko sa ko so sa ako kito sa ko tulo ko atama penga kita to na tukan yaga tulo ko kakiki Ang tukpita kong ilang siluki. Tawat, nalaso, likas ka nga tawat. Wat ng uksami, kumingitin ng kia, makot na tukanat.
0: Yeah.
1: Yeah, tamakon nga, wistola ka fukas ka, kut tamakot ng kaktoran ka, ilirimay. So, tatso, nakit, nukunakulit, mikilang kata, Aw lukak si kamak si kisu. At dahil siya

How many days after you go 25? Sakirik pa halu tatam sa sumaksuming ispang aksunisyo. To ay su, atukas ka. Kanka, sa itas mong wita sinilutin to ni to ay 1970s. Tamani maksisniwit aluta. To ay su, kanka ukut. Sa itas mong unhina chao masiniluku, unhina tunus ngafknako. Agno kut kanka ima imait kinxtut kinxlutin to ay sa sisto ang kan kwat na kanin to ni sa siu makasok a 1970s to ay so matin mogis kanka mogis kapukwat to ay makasok kinxlinil kwat ni kwat to sa sisto ang kan sa kwat na yu kwang kan Akka ki 2 weeks toch toni klasi u mamma kso. Toi su kingata ik kropuk. Tamani toi matin toni fish kempa mi. Ah, ik lapuk makut. Ashik. In nerik toi ashik taksutin. Ah, makutuk ashik tata. Kaik ik lait in nemen. Amgelupin tamakut nu nat lotbuk. Kato kani ko imasipit lait, jeti lait kaluki min kasuya kada hukto bisit. Ah, tony to ay kisul na kuinga inen kato tamakap na mga ngaduk tu mga mungsukan jak si to samit to mga ngaduk to ay suk. Ah, puyuk mo to ay kisuk yago wisuk to ay kani ko. To ay suk. Ah, nuna lutuk tao na Amo tutun yang ngak ng kan kwit kren puyuk chim ng ni tren ni perna inyak kini chu ku na sikh pa to khwan khak mi in kin khat to ni to in la pu che che che kre tu to ai am chim ri ng mak pe chu min ka ri do tu to ni pe khan ta khwi nga un ri na tu nu tu kna ku wi ta khut shaita shaita khle ku to ng khna Aka man nakan ko kila kakakat. Unang natunong suku na tukinaki. To ay su. Matin tas mabatak kukuk. Tsakis kao kuk. Tsakis pas kukuk. To ay pangmaati kuya luni. Piyok. Kukuto kwa ni kwa sak mikin sikat. Kuya luni to ay pangmaati. Este kok chike chika sugam ngeli ngom min kare lut kok ya matum gam an khna lokak ma sa suk pinga chan a gebra to khikuni un gna shay tak suk ok khikili tunu tkna ko un gna saraya to li ak ma un lak na nu nga kami to ay su a tamana to tang vakilu ko at akan rut kaka to ay su A matin mukis ko ataka kok mukis ka kamatin. Kat kanan siyuting tsinakfag ni tal kanay. Puyok siyuy kuna kiloni, kilok siyuluni. Puyok siyuy kilok siyuluni. Kat kakan kuto ay kitak siyulutin. Maitang lakto. Kat kut. Puyok siyuy manglini nao makasut. Kat kutang siyunay tit. Puyok siyuy kimak. Puyuk chuik pebet kiloon nun. Kakat kiloot nun nautak suku. Puyuk chuik. Kakatukut ukhoji gayo nai kiinit. Iniya kam tuhtoi. Asik nukitoi kinuskuu marakaput huanuh ini makrakata. Ja kakat huani kiksiutushut kanani. Kuikim toi nun nini kanani kilokfarni. Puyuk chuik huna. Bani kilo kwag ni Charlie. Tot na tagatang pisoka. Matumgam kan kanalo kalak to. Ak matoy sasig yung aksyon ni Menis Pagaksin. Tagin kanasyon ni. Ya, kita kwa. Matumgam kan kanalo kalak to. Inne put inni rakam ta. Asis kumalubi. Pilam tiki. Kita kwa. Unomik pagtak kanit. Так, ну,

0: Ngokhtlhi man nakan khyaqaqa. Japhaput makut akhluput murilkhluuki pikumtki akkaarnun pikchiqniluuki tangbaqaqchiqniluuki a tuus jalisut khluktuitgu yaqarluki. Toiqqa tootn qalaqqaarlunukhuangkuk. Japuk kumakut atu tuk puk cahil kamun pahlu ki pik pilu ki pikum genuk. Kailun tang wakht mgenuk makut angli caga mgenuk. Umiyoht kuci kakuk. Khotn ka umiyoht kngaituk. Am akum kum kanrut lakha nga cengka kumagah taklu ki bisklu ki. Am tal illiin jani aduqaarluki pahluki luuniittaqluki. Toi duuk qmaqmaagax quruluki piyaaqaq mannatsat. Qall nillxitnun lulliiqqaqluki pituul liittanqartuq. Tootn toi ayuqutiqsiulluku. Yum pituk takken jali una atataku takluki cet pekam atatakoh takluku nasu yagu takluki taim pito putamari tuh takluki lu akcak kelu takwang kita angut ni makujali suka raputa. Aduh khagluki una tuqluku muluttu taqtum tumaq putkhang kutangut ni muluttu kuna nan ciigana kutoi jamun pitjetun attungan toi nkhang khluku piku mgenuk lato khame Latoham iwitam kakataku mginigo pagkawat ko lubakan ng likak lugo natamon. Nikkiw ko lugo ng katlugo. Ato kataku mginigo umiyok chikpuk ng lutsa. Tamakutwang kuta makunun kingum tayuit nun litnahutput. Ayak ni tungulut ng tamakot, ayak ni tungut. Tos jali yus kumi kais piyakabut jali tamakunun aksukupikumta natmun ayagalasput. Makutlu kubi kiyakabut matntoy ako nakwi unistka mokiliksa ako daka gubi kaya kakaluni gubi anito ito jifstulu ko tolchal janigirit makut beta janigir chuchirvikiluni sin piwiklu ko ayaga kamtasu gui kumchnikun ayakalunuk peka makinuk qimuqtit anguqqerluki pillhoomki aqqut qimuqtit hunayaaqaqluta pilaallumni pinnauranga pimxoq attiin bei jiffa totnte pinnaqtuq nun naitnillu llipiyuunani piwiitnun illiin taqqaam specific area khakhaluni spot takhaluni illin attu jaraminik nik kiuqluki makutaluyat pittom chanigir chuchit kuigumunum tiki taqamang chif qoluku piksait pikpiyuitutot takwam nik kiuqluki du jarilu tung toten berglu tung illait chanrik at imu ting rulu ni a kahkaulu ni kahkaulukutot a talu yam nun kitu kitu kahtakluki makut chat pekcharalreni akkanun piutut toi illaitlu ayagassuut tangmakut murillkluuki pillerit tangnarqut nalluunaittuut akkluit makutsiuq fallaaraortuut attuinanrit attuinanratti attor aiyainanratni attorulukittoi piinanratki kallaortstuulutun toiam ahkutta murillkluukki peqaalallernka makutlulevaamang mertuuttai timirtuqu timiraqluki all akunag allakum aipani mertuut nikjimi mertuut lebat makut mertuut tait jimi tulhoyakum unistma atalma attairutma toitotin piaqarluku jalillu kana kanagan ukko Kiroil. Taunat toi tohtang two months malauguni iraluguni jimitul hukki tohtin pingat lashkoyakut lewaani taumik toi akut piit чим ахкутха чиуллаамта таимцаттайрутлхит акклуит акканун пиу пиулархуллерит чалииллу аяаккатарлутиннатмун эклутин уна аяагассуутин аяагакан топиталлхлутин Jukata ceo na pital kluku ayat luteng. Tamas kichlai na kluku. Jukata ceo na tamas kichlai na kluku piyu na teng. Awai. Tanggaulus haulok pisimni. Mahunsu. Kitukulunuk ayyanan magani kitukulunuk peka kuk umiyo kapilas kuka. Chintoy juga tsaksay tlashanik. Tas labari sakuk ako nas labari king tokmurisking law tamani pisim ni labari ang makut alwat ang liring luting pilhat ni janga siyo nga tiyunan to ikitong hat ni chap chukat chukat sa iyo na nilu to ay ako na amaklirut hot chuka yun kasuk klo iso makut lubari sang akasutong toy malik suku su ayak right tam kepitu keput mana malik aku su taya kakam ta malik tengna kelas hokat to juga lunia ya tushon cak kelut ka nakhlis khenik wakin kui khamil loni kanik nakhlis ngkelam ta pamawat ako na sa ay panisu pamae kasi kilumun tikituk ah ikinak sakut ah amsramang ah cukup kena teng makutki cahdulrit matun tu muris kakal baratuna asauluni ah ang lebah bab kena ni tos usakluk ah nuli kapiluku ah nri nit suyukluk nri nit tuten kat tagtmun piluni asi pekhok pagunakok kuy kemengli li takoruluku ayakaluni ito nam pila tumciulhunga toy toh taman na tamay tanghut kakaluku pika nak kena kita ram tanghut kerlegu difference between aku na atom tapi lasha nak minsu una ikhnera the difference between a parent and a brother doten toy tamam toh toy tot na yoku kutanga yokaput makut anga yokaput ayo kling nak ngam tiki ayo koche kappa gai chitun pisji ga tukut a challeri tlumma kutula khaluki takkait ayo kli luki pili sang ramta ayo kappa luku pisji ga nani Doten toy mannasu upgrade hotten kittabahlu den talent. Huangkuta pichikhiyagaput. Huangkuta lisngaput. Huangkuta pichikhiyagaput una. Yum asampetun pitasjigatuk. Doten kwa toy anrut kumimi. Kwas ikaw sa nga luni toten. Individually. At daw tsikaw kakluta kwan ko tayo kuni. Iyuk tlimt ni umag bilbilak stimt ni. Unique kakdugut. Dok piti kaya kaput. Ayok kanating. Toten toy taku maukut. Taim toy nakiwa kakaluta chanik makunik su kalikaknik. Tamakut illait nalak toput. Nasun rekeluki. Taumka makunik su chanik nutaran katuk saiskumtik pingakamta. Kaisun adulhka instruction. Tauna naksuku, yubrikiluku, nasun ritneput, kaisun adulhka. Kuya nakwa, unakwani tayo magtais ngalre, kwani at adumarikiluku, umiyokni ako ngay kisoto, yakin kapag, akinik ta, kakamina adukfut, unomik, tsaksuku mag, tapiraluku, atunriskoksuku, piksaknaktikut, pichji.
1: Awai ni jugnuten yulok out nik nasun rit nak kranik su.